Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setirekeng sa lebitso lefane ha habo batlokwa e senggala hadi se ho selile ho akete kwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa uno o tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morakereke di phamola di tla keteka le rabasotho le lelapa le baleng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi rabasotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo mosotho o seke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshetshane hola lebofe la basotho.

Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong, ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.